Good afternoon and welcome to the Filipino program with Mary Lou here on 99.9 Voice FM. Magandang hapon sa inyong lahat. Ang awiting inyong narinig ay magmula kay Noel Cabangon. Tayo'y mga Pinoy. Samahan ninyo ako sa loob ng 2 oras at sana'y maibigan ninyo ang magagandang awiting Pilipino, mga balitang pangkomunidad at mga sariwang balita magmula sa Pilipinas. Pakinggan natin ngayon si Freddy Aguilar at Antoinette Martinez at ang magandang awiting Hulog ng Langit.

Freddy Aguilar at Antoinette Martinez at ang awiting hulog ng langit. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice of M. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 20 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. At ngayon naman ay makinig tayo ng isang balita. Patuloy na pagkakakulong ni dating President Duterte inutos ng ICC dahil sa mas mataas na panganib na tumakas at makaapekto sa takbo ng hustisya, ipinag-utos ng International Criminal Court ang patuloy na pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 8 pahinang desisyon ng ICC Trial Chamber 3 na may petsang May 22, 2026, sinabi nito na walang pagbabago na magbibigay katwiran para palayain ang dating Pangulo may condition man o wala. Sinabi rin ng ICC na bagamat nakumpirma na noong Abril 2026 ang mga kasong isinampa laban kay Duterte, ay lalo lamang pinalaki ang posibilidad na siya ay tumakas kaysa suportahan ang kahilingan para sa pansamantalang paglaya. Ang desisyon ay base sa kahilingan ng kampo ni Duterte na muling magrepaso sa kanyang detensyon dahil umano sa lumalalang kondisyon ng kanyang kalusugan at pag-iisip kabilang ang sinasabing problema sa memorya at madalas na pagkadapa. Sa kabila nito, sinabi ng korte na hindi sapat ang mga natuklasan ng mga medical experts na itinalaga ng hukuman para baguhin ang utos ng detensyon. Iginiit ng ICC na ang patuloy na pagtanggi ni Duterte na kilalanin ang jurisdiction ng korte ay umano'y nagpapataas ng pagdududa kung susunod siya sa mga kondisyon sakaling siya ay palayain, gayon din ang international connection, mga yaman at malawak na suporta ng dating Pangulo sa Pilipinas na maaring magamit upang umiwas sa hustisya at makaapekto sa takbo ng paglilitis. At yan ay ulat ni Gemma Garcia ng Filipino Star ngayon. 99.9

0: Beautiful song there from Josh Garcia, Ikaw ang iibigin ko. And that song especially goes out to all the listeners of the Filipino program. The time is 2:45. At ngayon naman ay makinig tayo ng isa pang balita. Itinuturing na armed and dangerous si Senator Ronald Bato de la Rosa na pinaniniwala ang mga armas ang laman ng mga dalang duffel bags noong tumakas mula sa Senado noong May 14. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, batay sa standard fugitive protocols ng law enforcement, presumed armed and dangerous ang isang pugante at target ng warrant tulad ni De La Rosa, kaya nag-iingat sa pagtugis at pag-aresto, lalo na at dating Philippine National Police Chief na may malawak na kaalaman at karanasan sa mga operasyon. So, ang instruction sa ating mga law enforcement at agents is to proceed with caution every time na halimbawa nag-positive na or even doon sa area na suspected na talagang nandoon siya, ay kailangan maging maingat sa paghuli. Ang dagdag pa niya, nanawagan na si Matibag kay De La Rosa na voluntaryong sumuko ng mapayapa. Ang warrant of arrest ang hawak ngayon ng law enforcement body na inisyu ng International Criminal Court kaugnay sa pagiging indirect co-perpetrator ni De La Rosa sa crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noong May 11, 2026, nang i-unsealed ng pretrial chamber 1 ng ICC ang warrant laban kay De La Rosa na una nang inisyu bilang secret noong Nobyembre 2025. Tinangkang arestuhin si De La Rosa nang muling lumutang noong May 11 sa Senado, ngunit naharang sa resolusyon ng protective custody ng Senado at umalis o tumakas noong May 14. At yan ay ulat ni Joy Cantos ng Filipino Star ngayon.
1: Hello, this is Mary Lou. Join me here on Voice FM every Sunday from 2 p.m. to 4 p.m. Enjoy lovely Filipino music, community announcements, and the latest news from the Philippines. Greetings and requests are most welcome on 99.9 Voice FM.

0: Noel Kabangon at ang awiting pinamagatang panaginip. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 10 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ayon sa balitang ito, 6 pang personalidad ang isusunod kay Senator Bato de la Rosa na iisyuhan ng arrest warrant ng International Criminal Court na ilalabas sa mga susunod na araw. Ito ang inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na sinabi pang ang pag-aresto kay Bato ay itinuturing nilang test case sa kanilang mga operatiba. We have information that there are several which will be issued with a warrant by the ICC. Ang saad ni Matibag sa isang press conference sa Saturday News Forum sa Quezon City. Si De La Rosa na dating PNP chief ang itinuturing na chief architect sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, habang ang 6 pang mga kilalang personalidad ay sangkot din umano sa extrajudicial killings sa drug war. It doesn't matter who he is or anuman ang krimen niya, basta't may warrant, meron talaga kaming protocol na. So kung may lumabas na additional warrant of arrest, we are always ready to enforce and to serve the warrant. Aniya, ayon pa kay Matibag, hindi magtatagal ay mahuhulog din sa NBI operatives si De La Rosa dahil may sinusundan na silang lead sa pinagtataguan nito. At yan ay ulat ni Joy Cantos at Ludi Bermudo ng Filipino Star ngayon.
1: The Voice.
2: Your voice.
1: Radio station. Voice FM.
2: Here we go.
1: 99.9.

April Boys at ang magandang awiting tayong dalawa pa rin. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 15 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At kahit matatanda na at kaya pa ay maaari pa rin magkaroon ng pagkakaabalahang trabaho ang mga senior citizens ng Quezon City. Ito ay makaraang lumagda sa isang kasunduan, ang Quezon City Government, McDonald's Philippines, QC, Peso at Dole, upang magbigay ng trabaho para sa aabot sa 100 senior Q citizens na ia-assign sa 50 McDonald's stores. Ang kasunduan ay nilagdaan sa pangunguna ni Mayor Joy Belmonte bilang bahagi ng patuloy na pagbibigay ng oportunidad at kabuhayan para sa mga nakatatanda sa lungsod. Ang trabaho na naghihintay sa McDonald's branches sa Quezon City para sa mga elderly ay ang pag-asiste sa mga customers na hindi naman mabigat na trabaho. At napakaganda ng balitang ito. Yan ay ulat ni Angie De La Cruz ng Pilipino Star ngayon. At narito ngayon si Jamie Rivera at ang awiting Sino Ako.

0: At ang awiting iyon ay pinamagatang sangandaan na inawit ni Noel Cabangon. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 25 minuto makalipas. Ang alas 3 ng hapon at ngayon naman ay isa pang balita. Higit na 7.6 million pesos na ayuda ipinamahagi sa mga tsuper. Umaabot na sa 1,529,740 na mga drivers ang tumanggap ng cash assistance mula sa Department of Social Welfare and Development sa buong Pilipinas hanggang nitong May 21st 2026. Ito ay ayon kay Director Edwin Morata ng Crisis Intervention Division ng Department ay bahagi ng pagpapatuloy ng ahensya sa pamamahagi ng cash aid sa mga drivers nationwide upang makatulong na maibsan ang epektong dulot ng mataas na halaga ng petrolyo. Aniya inaasahang sa May 30 ngayong taon ay matapos na nila ang pamamahagi ng financial assistance sa mga drivers nationwide. Nasa 19,000 aniya ang tinatapos nilang bigyan ng ayuda sa Metro Manila mula sa maliliit na kumpanya tulad ng mga delivery drivers. Ang naturang bilang aniya ay kabilang ang drivers nationwide na tinatapos na nilang bigyan ng cash aid bago sumapit ang katapusan ng Mayo. Umaabot na aniya sa higit na 7.6 million pesos ang pondong na ipamahagi ng Department of Social Welfare sa mga drivers nationwide. Kung sakali aniyang kulangin ang pondo, mayroon naman aniyang quick respond fund na maaaring magamit dito ng department para sa pagtugon sa mga mamamayan na nangangailangan ng tulong sa panahon ng krisis. At yan ay ulat ni Angie De La Cruz ng Pilipino Star ngayon.
1: Stroke can happen to anybody at any age. The best way to help someone is to learn the signs of stroke and know how to act fast. F is for face. Has their face drooped? A is for arms. Can they lift both arms? S is for speech. Is their speech slurred? Do they understand you? T is for time. Call 000. Time is critical. If you see any of these symptoms, act fast. Learn the signs of stroke and you could save a life. Go to strokefoundation.org.au/fast to find out more.

Jamie Rivera at ang awiting pinamagatang pananagutan. At ang awiting iyon ay buong puso kong inihandog sa lahat ng mga nakikinig ng ating programang Pilipino. At ang ating oras sa kasalukuyan ay 31 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay gusto kong basahin itong article na sinulat ni Dr. Willie Ong sa Pilipino Star ngayon. Huwag magpakabusog masyado, yung tama lang. Kaibigan, isang magandang payo para sa ating kalusugan ay ang pagbabawas sa ating kinakain. Bilang pagpapatunay, ang mga tao ng Okinawa sa East China Sea ay may pinakamahabang buhay kumpara sa ibang tao. Maraming taga-Okinawa ang lampas sa 100 taon. Gusto ba ninyong malaman ang sikreto ng mahabang buhay nila? Sagot, hindi sila nagpapakabusog. Basta may laman lang, ang tiyan nila ay pwede na. Hindi naman sila gutom, ngunit hindi rin sila busog na busog. May mga pagsusuri na nagpapakita na ang mga taong payat ay mas humahaba ang buhay kaysa sa mga taong sobra ang timbang. Tumingin kayo sa inyong paligid. Ilang mga matatabang tao ang kilala nyo na lampas na sa edad 70. Kadalasan ay magkakasakit na sila ng diabetes, sakit sa puso at alta presyon. Ang mga payat na tao naman na mababa ng 10-15% sa kanilang tamang timbang ay mas mahaba ang buhay. Bakit masama ang pagkain ng labis? Ang pagkain ng labis ay nagtutulot ng masamang epekto dahil nahihirapan ang ating katawan na tunawin ito. Dodoble ang trabaho ng ating atay, lapay o tinatawag na pankreas, bato at puso dahil sa sobrang pagkabusog. Tataas din bigla ang ating blood sugar o asukal sa dugo. Kapag labis ang kinain mong karne, marami ding dumi na kung tawagin ay free radicals ang ilalabas nitong mga pagkain. Kaya ipinapayo ng eksperto ang pagkain ng high nutrient at low calorie diet. Ang ibig sabihin ay mataas sa nutrisyon ang iyong dapat kainin pero mababa naman sa kalori. Para matupad ito, subukang kumain ng mas maraming gulay, isda, prutas, beans at soy products katulad ng tofu, taho o tokwa. Bawasan ang pagkain ng karneng baka at baboy, matatamis na inumin at matatabang pagkain. Medyo limitahan din ang pagkain ng kanin, mga kalahati o isang tasang kanin lang bawat kainan. Pero damihan na lang ang gulay at prutas. Kung mababawasan mo lang ng 10% ang iyong kinakain, ay pupwede na. Ang isa pang kasabay na payo ay ang pagkain ng 5-6 na beses sa isang araw pero pakonti-konti lang. Ang isang saging mansanas o pandesal ay pwedeng pang merienda na. Sa ganitong paraan, dahan-dahan ang pagpasok ng nutrisyon sa katawan. Mas maginhawa ito sa mga organo ng ating katawan. At marahil dahil dito kaya humahaba ang buhay ng mga taga-Okinawa. Gayahin natin sila, huwag magpakabusog. At yan ay sinulat ni Dr. Willie Ong, napakaganda ng kanyang payo, huwag magpakabusog.

Ariel Rivera at ang magandang awiting sa aking puso. At kayo ay nakikinig sa programang Pilipino dito sa 99.9 Voice FM. Ang ating oras sa kasalukuyan ay 39 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. At ngayon naman ay pakinggan natin si muli si Noel Cabangon at ang awiting Dahil Nariyan Ka.

At sana'y naibigan ninyo ang awiting Shalala at dyan nagwawakas ang ating programang Pilipino. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag niyong kalilimutan makinig ng programang Pilipino tuwing Linggo, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Enjoy your evening and have a lovely weekend. Magandang gabi sa inyong lahat.